0: sakit, masya Allah.
1: Berderak bunyi dia.
0: Lompatlah mari kat ngatas pagar. Ewa.
1: Kat ngatas eh?